0: Ava na nzila na diambo ya ipambave, ntsuba ya ikele salama swalo. Na ntango bantu mingi kena kunwani na bombazi ya ba teknoloji ya mpa, pe bankaka kena huyindula, bankaka mingi kena kutadila na ntama na ngindu ti yonsoke salama mboti. Ya keleka teknoloji kaka ke vana mvutu na ba problem ya inza ya ive. Ya ukele ya imbi ve, kasi yao ke baka bizizi ya bayina ke sala yao, bayina ke vaikisa mbongo, bayina ke singika peke sadila yao. Yao yina usola teknoloji ke leve na kutuba beto mezola to beto mezola yao ve. Kansi na kutunga Babel to kutunga Yerusalem, na ngolo ya kuyala Zulu to na bantu yina kele na ntwala ya Nzambi ke sadila na bomosi na kutunga inzo samo na kuzingila mpila ba mpangi. Uto Vatican wa Beno Mpangi, Brigitte Kabo.
1: Et pour conclure, les nouvelles de l'Église en Kirundi avec Jean-Paul Nshimizimana.
2: Turabara mkijia nchuti na mga bakunzi binsa miliwe amakuru mkirundi. Ano makuru ya chutu ya here kunyigi shungino mkiranda papale wea tanzo kuri wa gata tu igene kerezo ya mirongiuri na kane ruheshi umaka uyu mbibiri na mirongiuri na gata andatu. Muri onyigisho papa ya shimikie kukinyegezu kwa chinguka ya misa mko tuwisanga muna mahuru ya Vatikano ya kawiri mkigabane kiaga ivya masaba maana. Papati yotu gie munguka ya misa haba Kristu. Tuba twemeye ko ijambo ry'Imana riduhindura tugasangira ku mubiri w'umukama tugaheza tukanakengurukira Imana kuvyiza itugirira. Papa karangiza dutumira guhurumbirana ntaryo inkuka ya misa mu kwihereza umukama kugira ngo dushobore kwivomamwo ivyiza ntangere gutyo dushobore no guhinduka mu buzima bwacu twongere twame mu bunywanyi n'Imana. Ano makuru yacu tuyabanda nendize kunyigisho Magnifica Humanitas papare wo aheruka gushikiriza Ecclesianis yose igenekerezo rya 25 rusama. Mu ntanga marara iyo nyigisho umuvyeyi wacu papa yandika ati muri iyi minsi ya none umuntu kiremwa c'Imana afise imbere yiwe amahitamo abiri. Atumiriwe guhitamwo nyamba byo bavyiza kubaka umunara w'i Babele nkuko tubisoma mu gitabo cy'Amamuko canke kubaka igisagara aho Imana n'abantu babana mu bumwe. Papati mu bihe bitoroshe aho ikiremwa muntu kiba kiri mu yabira kitabona ico gukora n'ico kureka kugeza aho gihakwa no gutakaza isura na karanga kacho nk'aba Kristu duhamagariwe kuraramura amaso tuyerekeza ku Mana yigize umuntu ikabana natwe kukaba nkako. Turemeza neza ko ikinyegezwa cy'umuntu tudashobora kugitegera tutamurikiwe n'ikinyegezwa cha jambo yigize umuntu. Papa bandanya ati kubera ko umuntu ari kiremwa c'Imana gishinze imizi muri Yesu Kristo no mu bunywanyi bwa mutima mwiranda. Nta nkeka ko utwigoro twiwe mu gufashanya n'Imana gukora neza tuheza tugaheza gigwa na Mana Data wo mwijuru we mizero yacu. Ati kuri iyo mvo turahamagariwe guterera icyo dushoboye ngo dutsimbataze isi irangwamo ubutungane. Ati turipfuza kuyaga n'abantu bose dusangira urugendo ibibazo n'ivyipfuzo zikiremwa muntu kugira ngo dutorere hamwe uburyo bushasha bwo gutsimbataza ineza rusangi no gutsimbataza agateka k'abantu bose. Ati muri imyaka yeze haribonekeje ku rugero rutangaje ukuntu ubuhinga bwa none n'ubwenge bukorano biriko birahindura isi n'imibereho y'abayibako. Ati mu by'ukuri ubuhinga bushasha ntibukwiye gufatwa nk'intambamye ku muntu kuko kuva na kera narindi ibijanye n'ubuhinga byamye biherekeza umuntu muri kahise kiwe mbere hatari hake bikamutuma yigenga kandi agira n'umwidegembyo. Ati uko imyaka yagira kurikirana ubuhinga bwaraterereye mu guteza imbere imibereho y'abantu. Atariko haranagiye haribonekeza utunenge mwubwo buhinga nyene mu gihe budakoreshejwe ku neza y'ikiremwa muntu. Papa ati muri iyi minsi ho nagahebuza. Ati mu gihe cya none ubuzima bwa minsi yose bw'abantu muri byose na hose busa n'ubugenzurwa n'ubwo buhinga bushasha. Ibituma two kwibaza nyamba ko k'umuntu wa none agifise ububasha bwo gufata ingingo ku giti ciwe canke muri rusangi. Ati naho byari bwashike ku rugero nkuru mu mateka y'ikiremwa muntu aho umuntu usanga afise ubushobozi kuri we nk'uko vyibonekeza mw'iyi minsi. Ati giteye amakenga kurusha nuko tudashobora gutegekanya neza kazoza kubwo buhinga ibituma tudashobora kumenya neza na neza ingaruka buzogira muri kazoza ku buzima bw'abantu no ku neza yabo. Ati ikindi giteye amakenga mw'iyi minsi nuko atari amareta agenzura ubwo buhinga ariko ari ahanini abikorera ibyabo bagenzura uruhande runini rwabwo ibituma bashobora kugenzura ubuzima bw'abantu.